Charar mal cikak kon hilal ka ikish bili ko lava vira karan ko la mama na saluda itih ba ti akong tachinak para ke chin kiro kus ani ko la takwal kak sigbi chawa hir radak tiir charar mal siyang kabrak ih de kenta hina nukipo na ug in tab na ka saluda ra mama ikara kas na nila kiya kus na ban